0: karo me jojwa itini kwani gengo miruko karo me otina wuriti jini gengo miruko jini kobe ni nuwe tich pacho konyi dong tiche rubu yen kara ngao binu kobe ye
1: neno ajol ajol mweche yen kum geo kwanyo kong yak
0: karo me jojwa itini kwani gengo miruko karo me otina wuriti jini gengo miruko jini kobe ni nuwe tich pacho konyi dong tiche
2: Iti Winyo Or Radio Pillon Chun Kere Wear Quaro
3: Pillon Chun Kere Wear Quaro
2: Pimara Me Pachu
3: Pimara Me Pachu
4: Iwan Lang Yo Biru Tela Ah
2: Iti Winyo Or Radio Iti Winyo Or Radio
5: I'm not legal. Gina Pulatin, me and Barbara will know why yet. Between my local dog, when I'm a long while, you look about a Kuluki River, I'll pull in your Magina Mumual, Bambala Tinker, Yelogina Mumbara, in a pomic and weather. Bang it, Aladon. Barwanda, a pomic, eh? Barwanda, a pomic, eh? Anya, worldly, eh? Anya.
6: Da pungi telka wuriti yuma.
5: Ida kwa chira
6: mira rarumera.
5: Batu pungi liya. Batu pungi liya.
6: O pungi liya ka wuriti yo.
5: Lama daga lama ni ubanti mara yumera. Koko nywalo tarika yeteo. Nyana gari bole nyomo kiri tura.
6: Nywalo ngayin. Kwa tura wuti ina ina ba yuyo. Kati nyimji ukala na konyi pe kongori. Gini pongi de patri
5: pongi de
6: da pongi de ka wori di yuma
5: baba turi nyime nipa ati no ba ngara jani wana nu umaro mai ti onen wori ba nyama nyama
6: ata kwe ti ma fida ba limu mi atu turi ma tata kwe ti ma berba da mo mi atu turi ma ina ta kwe ti ma fida ba limu mi atu turi
5: kuni ngal yo tata toni ngal yo tata do wodi lo ba gor te ti yu cho te te ri kor Unita ni ni upono dali bele ro karti chinya dia biria ro gaya lo ka chokar kana kana ba ko pe atana na ba we ma we mi ata mama ro ko pura pa biria ro jo dio ka chinya ma lo ka chana ko pe chokar kana kana ba
6: oh oh
5: ta do ko le chubu ti wele lo ni u ga pura da ko pinwa lia me di ti wele ti di guli wele te pa gio me do mi wi julu bilo wele chu ba yang Ano kon kon anuam ajura le Kumaninga kagwin ko bi kan ko bi mato kame Kumanini
6: Ni winyo ji wore winyo
5: ji wore bai ta maya mwe ni ba
6: Win ji wore winyo
5: ji wore ta ye no mwe ni
6: ji wore ma mwe ni abai bai
5: Koi mo mo a ke ji
6: Ma mwe ni a ti u ti u
5: Koi long ni ki di
6: Nanu kulu yore pe kulu ri a muli a tatual Din yore pe
5: a din ri a banya ta potiri Kali loko mui ni ajego na pe miu kulu win ba Kali miu ngeo ki wada Nui lure bura twal Ikoba ningo atat Loka ta Atin kina pa ye Koba ningo atata Long ming Tin kina pa tamo Koba ningo atat Loka ta Tin kina Kono nga liyo tata Kono nga liyo Atatwa wati loba koro Kekwe yo chot Kete li ikoro Kunitawa nye ni uponi
2: Old Radio
3: Old Radio Old Radio Old Radio, Old Radio. Old Radio.
7: I want to make you want to be a right.

0: lo tour pa jo a pe che mi wo daria a chali ngora me da sa lo ye ni kon pou yo go da ron yo mi yo poin na bo da ron yo mi yo poin na bo da ron yi la ke lo ka nga da pou yo me mi pe ne tom ni yo gen bo mo na ye on ya dia na bu ke pat Ina kim ni ne chwal ko ni wa be be be ba ka ni ko Aya ma di ni bi Ama di ni bi yo Kwe nga dora kwa mwono no, kaya no pwede teme kishwari ba Anjura nupa yene pa fe kulari Kwa kori nyo kwenye wa mati mpelasho No nwani wachwa wa mati mpelasho Kwe mwono ne...
1: Old Radio Iti winyo Old Radio
2: Ya boye ke mwa ber uno ritelo a me mi ya winjani oke sho berere ya boye ke pudo ruwo bo abino mi ya winyu news e kamando we mwa ber uno ritelo a me mi ya winjani amae ni chawa ameti mi uberu rang meti aya sho no tiye Kabu emio akong shawa wale ko wani joni ale yu pashu Kom logong yori

gino moka titung chi mister wang mai yen okore an ni ramo achiel an do ka di chine we an lim pa war petwer la la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la li ro an achiel wot pa o malaba e karmo kuno mister an no kuno jan ha An er mon weng bok chel bie jinja cha ber gitam ni kok mena boy ti kin ge kuno he eto mon cha wa win gen doma doma man tu gli chi no teng gena da ti ma ene he ana chi no music mo ma gwa ko na parker ke nying mena boy bi locos man chiki kuma be dan gu pon ka na na ma liet he man no ke na na pori ngar mo por ngot be litik an mi a pori wa mal ko ma tu gni an mr boy bi locos man ki kome Ana wachi a boy a yele dong pe kiku mabe cho wachi muse kakumanda umira chwiri gangwa kochi nen pad ana wachi a boy konere tim kid meno kono be mad eto aner choka war len len cha lo dan ki kona cha wachi ha a boy kar por ki pigi piga dado wana chiri war machir gangala dira boy mister a poor little Loro nanga mudun hey.

Paladina. Kiko mabeka ma organ paladira boy mister. Hey. Amera ka cho wila wila or ngato mo wila wila or kono. Chi aber kitam en kom madam segi kom e gwak eno. Hey. Kiko mabe. Ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. Hey. Ikar madan na kir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gi chelu pe na e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. What that you do cho ki mat. Cho oro wa e kom babu doge na na wetika yatu me gi dano ki chini ku ya ha. A boy kar o la ga da do. Kit bab doga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa e kom ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wa chi mana ye boy. Ana wachi luboy te. Ana ber kitam ne ene gwak mamane. Pia ne chachi gen mamane poka poka ne pe. Kar la luak mamane ene dok chia ona ne boy. Luboy te. Kako manchi put gen omo pe. Cho wachi muse waka wachi leba chole te ika pe inge yo. Yen pe inge ni diang muti. Ene ye karuke. Ana wachi mana ye.

wetur an amete ki pene kwa madam se mister ti cho wachine ni ka kuore manok ikar ma cho do dugo cho kong do ling ata ya ko dwaka lokwe cha amone miyana wachi warbe an amia chedwa kama ene ti yeni kara miyana no teo beru us girl pa one at anu ni chiki miyana ruma chiel ki ngei kenyo mister la fuali tu loro nanga mudun ana wati luboite anna ber kitam ne katwar me ko wor wan kiri wako chi win lok ma mare me in komiti e to wati muzeti makki ja lok an pedone done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dum peba pe yel wi ya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala tena nya mo ber ni me chi pen ke ken chi obu nyoto du gore ka miana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dum pe luboite gena dum tie yini kuwar gang ana bi dugi speed te a chaka wat kumano mera anena a wini ka chowati ki dakana ni ey nyaki liri we gatwa erba ye ro majin ni yor yor wakir anu muze duguni no wati yo ticho duju weng a waje ooooh mana ya boy a yere dong pehe

Mukwerwawo, jaja lolima wara, jara weyo mami. Kigu mabe karma ogon pala dira boy mister. Ana naka dako kanyir kuchibu daka chibu yumete ana wachi a boy. Aye lich na boy yu tank tin he. Gena do tima ila tina mane kuma yang warma tika tama ki luoni lop mote. Ano ga cho kuot mot ka tama mati tiri maki luoni chanda. Tiri yumete a kenyo mister. Ha. Genati ye kona genati ye merke nano poko kala ni kimeja maki wiyo kome ki vanish de kai ming itu arpa ni pig deck ni rinyo nyo nyanya gen chaki wan wang mala mal ana wacha boy do I karma da pa nye do dir pe logo bar mister ana wini ka cho tu cha logo ni nan ba muse article la kir maler mo kan ma da ta pi no ni kom cha obi che le kom mera mun ya te pokare ana wacha boy ana bereka na ta yin kuma yor kar man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ne mere mo ni cho wa ti dak taw wa ti mere mo yan ma ki loni klor kon yin ki pana de ene na mi na tien o kir ene wa di ha a boy ana bereka na na gine wa kon gen ki de kar man tay bi yan ma nyen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana wi nyung wi le mo tie yele kan tam ne ka ti ki yat ni chi ol to ram ke la ma e chowati muse yin ka gwa ti lok pe wi nyu kong de wa ka tel le ga ana wi ka cho che ton le ga mo ma pe ni ru ba ru ra tu e ti an jo ma ti ka bi nyu kan kan wang ma ti o dek man ya ga gu tu ji tu to ale we le wa man me ir get tek chwin wa ngo nyu ngo mo ki gaj ma ra jo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha a boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni jang muti ni an moka riyo na moka tella ge ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Ari lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Wege yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Ari lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok ni

O cara rio da da yeah. Meu na an pepeña. O meu na an pepeña. Yo ra to to la mana te nyom ko ra. Da ngo mo lo mo ne me do ai kom sim. La o ka ye lo ne ngara do gamo. Awang ke do baba ba ra ri ba chwe di sheng. Tu nyu al bu pe.

0: kara yiri le lo ka teki ni ore ti kar me nyual kene ya ba ye mie mamura ana penyo chwaro keng ba o keng de gero leng o keng te o lu koma ma chwara ana penye adwoda ye lo nono kara re yini nyoma kara no re mo ne do so ane ati na me nyual le mara mara we kete pito o keng ko chen yo bale na me bale itote keng ka kwil adoi kore ba ye chapek ai te gi ra ge ba bola ti mo ho a cho kana chen wi ati kena bala we so ba ye mori mo lu mi te cho
1: ai ye na mi da ha ne ni ro biu te ko bi ke wa ha wora lem ni ha ne mana ne no joint tu twan ko wora pen ngwa ra ki o ti
0: ma nye ra o nu ko me yi mele lo e ne ne ri wen ya ko ni a nye ra ka ma che che ku ne ku no biu da ke ra da o ke ki jo mi to ti no nyo cho nyo yin yi ni yo ko me gi ri yo yo chu ari pe ye le chim dang ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do che mo ke ngo ne ne ge rwa e Kado che cheri, wao ke cheri, kado che doga, wao ke doga, karama che chwe kwene ma nye ha tuo para, para nega kira koba, kum kape bego tino, ama nye ha kaya bero kwele chine choraj, mi chobe koma tere, tenka pute do ataro, tenka lila loki yelung, adua ke pi wa, kaya wuyo chero yelu bete pere pere pere, ondino koba, chongwa nina kwele koho, ma nye ha ti pego.
1: Ma, chweri kado kondang. Chuar duo dang kong wiki kare mani chonino na dana ha

bunyo wewe yomu tuyanda. Were bunyo don yomu yakoba. Were bunyo wewe yomu tuyanda. Were bunyo don yomu tuyanda. Wansi maban wang wili loka loe kongo. Wani yen wang do wero wero kompun. Ano bunyo wu wang wili bunyo wabatina. Wani yen wang do wero wero kompun. Nipunyu mewu wa meri unyum unyum didik. Kana me koro boi nuo jera yi doki bangwa. Wole wo nyoni aman ka nyomu nyapotiri. Lejaku yelo koni daori nyual tutwan. Pekongo ngeo ni ura.

emeza kengo karirio dada ye meona an pepe ya meona an pepe ya yora racho tola mana te nyomo komora lao ngomolo mone mero duai komche lao ka ye lao ne ngara do kamo awan pie do baba bara riba chwe di sheng tunyo algo pe

Allah ko bini cin ca bitun mu jo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwi ngwi chungo Allah ko binu ma rapunde ko pude tek tek gamo na ka nyi burele go long Awuru ba Allah ko bini cin ca bitun mu jo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwi ngwi chungo Allah ko binu ma rapunde ko pude tek tek gamo na ka nyi burele go long

0: Pacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.
2: Hey, yo, Joe Emro. Yun mara ngayon.